gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo. Thank God it's another Friday. Oni wa ni number 4 ninu awe ati adua tan babo en baba lolobaku ti dunu atayo ni mo fi lanu le pe happy weekend. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gbagi titun ni ilu Ibadan Friday alakoko for that matter ni igbaradi ile fun birthday Pastor Dekunle Epaphras mo ki eyan omo Olorun to logun mo ki yin teleso mo ki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde gbogbo le o e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba agbalagba ina gbori ile feju oba to ju oba lo mummy e wa kunle daddy e wa do bale asi to wa ninu awon akanse ti Olorun ti owo Dekunle Epaphras to ngba owo re se woli ko ni mo sise iyanu pastor ko ni mo sise iyanu Olorun ni onise iyanu so olukuluku ebun to fi si olukuluku lara oni ja so bayi e ba npe ba se dobale ba se kunle Pastor Mrs. Temitayo e wa mo ba ndupe ba se ndupe titi to su yo fi pari ni be ni si mo gbe testimony kan ojo kan nkan ti kunle rere olo bi Olorun ni be ni testimony wole loni kongbe mi mo pe baba mi ti bawo eyan jina to bayi kapu ti wari yanu iwo sa mo gbo ran oni bi eyin ba fe ti e si gbo ran e o je irele na mummy mo se lori bed o e mu bi kan nu yara yin te le dide te ti lo kunle ibe ni pepe e mu bi kan daddy to le gbo ran eyin orin soke e wa mo ta ise yin ke ma dupe.

emi gan ti mo wa nu studio ndupe temi bo ba ti eleyin be mi yin e ba ndupe lowo e dupe lowo olohun fun aye awon mo re ibi to ba eyin atomode osu kesan la wa osu majemu osu agbara osu idunu ati ayo osu ileri ati ife e ki gbe pe jesu mo dupe temi o emi awon woli o se o oba to ju gbogbo oba aye olorun ti o fi gba kan yi pada ogo ni fun o jesu ni kelekele oro kelekele pelu jesu ni dahun wa so fun baba se weekend fun mi eke baba se weekend fun mi atawon omo mi be mi wo koja ifojusun yo si mi lojiji eh ogo ni fun o jesu jesu oluwa wa e wa dide mami ati daddy nibi te ba wa yin o ye ka ese mesan si waju bo se wa nlo yen gbo owo saya wa kigbe osu yi o san mi e so ni igba mesan ke fi pede osu yi o san mi osu yi o san papa yo san awon mo mi ah osu yi atun mi lara o lola baba o ase osu yi atun mi lara o lola baba mi ase ni mo pa eyan mo lohun bo se fenu wi oni ko ri be fun ki o to di ale ki se yanu ti na se ni emi mo waasu e pe ko si nkan to je ebun ti woli odekunle e perfect ebun kan ni mo ni ebun ise yanu si ni bawo lo si se ma connect kan gba jesu ti mo fi lo ni kete to ba gba je nse ri bo mi fun o aye ri o si ma ri yanu bo ba lo yanu kan to won o tun fun mi ebun ni ko ni lo ka dara wa laam e wa wo nkan sa e kan gboran jajo bawe loni e gbe iyo pade mi lori facebook ni 630 enikan ni iyo iyo igangan an gbadura si mo ni ni pupo ti mo gbadura si tin ba fun mo gbe eyan patapata e mo ni e fi yo se nkan kan mo mo ri ninu si payama ni e mo ti waasu ni pe e mo so pupo nipa iyo olomo fun mi ni siju kan o so fun mi pe owo nta ni loni yen ani emo tun gbagbe kin to fi kun ago meji la break loni ko si se ta fe loju popo lo e so pe popo karika papaya ibe pe ni jebe lagbara olohun pelu eyin meji meji loni and 12 ni wole pada sinu prayer ti ba ti ku ni 630 ma tun pada wa ni 12 ba se mo se ni a si se be titi ti o fi don the 7 on the 7 gangan ni ojo bi wole odekunle epaphras

0: Baba se ti kole.
1: E ti kole. Omo yen lo tura mo to tura ile fun mi ati ye.
0: O ra le fun yin.
1: O tura le fun mi ati ye. Tori mo awon ore nbu mi nba yen pe mo nto omo ti mi le jere. Mo wa dupe l'Olorun pe mo jere omo ohun. Mo fe ke ba mi gbadura. E mo ti wo pe omo to tara mi jade lo ma kokko igbeun le se fun mi to pa Olorun gbeun le se fun mi. Sugbon jo ti omo yin ni daji eyin le ni moto imo sunkun ni. Be mi olokada.
0: Se gbon ti baba yin so. E joko. E kokunu oro won o. Won la won kokko se bo mo to ti ara awon jade. Oni yo kokko sa won lore. Aso mo ta won toju ni. Ti owo iyanu ba ti kan o. Won ni na lo ra le. Nigba jo bayi di September, ilu wo gan lele be wa. America. Ta won mo yin na lo. E ko le. Ko to di next year. Atend to baba yin sa mi. E ko le.
2: Se gbo nkan mo mama fi baba yi lara bale because o ti clear tele mo gbo nkan kan eyin wo le be sun re ma jemu yin meji meji ni emi awon woli ni asan lose sa iwo ore ma jemu to mo san yen meji re san ta won mo re na enikan ni se meji ti won meji olohun fi ndan wo ni oluwon gba ibi giga dan wa wo lose ati ninu osu kesan yi eyin te ni da mewa na san o ni ku awon ayan fe mi jo ti won fi ebo ba mi da ma jemu in to fe denwo ni awe wa di number 4 loni mu iwubo yen ti e mu ebo majemu iwubo majemu ore majemu account number church ni 19 66 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade kapo eyan wole elu ile isa ore majemu bere lati 2000 lo soke account number ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank niye mbo ni mo se fe se o nje je mo pe popo la fi break egbe iyonu le kan bu die iyo to ba si ti bu ti mo ngbadua si separate e ko ninu iyo le engineer e tun gbe mic si baba yi na le ni awon baba wa ti gbajo baba yi
1: oruko mi ni Olatunde Samuel lati Ogun State ni 2022 November 7 mo wa lori oke yi
0: ni bi bayi
1: be ni sir mo kuro ni lojo yen mo so fun yawo mi pe mo fe lo gbajua lori oke lai mo bi ti mo nlo o da ti pe lo Olorun pe iyawo mi mo so fun pe mo fe lo gbadua ko ba mi ti yan ni ki ma lo ajo wa na ni
0: e tun jo wa ni se won be mi bayi
1: be ni sir
0: Mrs. A.Y. Samuel Babatunde oro na kan yin
1: so mo se kuro le la rojo yen mo koja nbi mo ri tero po mo so kale
0: e so tori ba ere ro
1: be ni mo so kale fun mi wakati meta si merin itaye ni mo duo si mi ora e toku
0: ninu orun mama so ri mi wo boda re
1: so o to da je mi wa ni ojo na ju bi pe mo process lati lo sori le de Canada
0: e be lo Canada
1: be ni sir
0: in ten lori oke si nti yinu
1: be ni sir
0: e ba ya
1: o meji ni sir Canada ati agbara
0: atagbara
1: be ni tori pe alfa ni mi
0: pastor ni
1: be ni sir so pe lori ofe Olorun arakunrin kan wa jeri ni ojo yen o so wi pe egbon ohun kan wa Olorun o je doctor pe won ti phone ni visa Canada lojo yen e wa so aso tele pe awa ta fe kan nawo soke mo de nawo soke be se gbadura fun wa mo omokunrin yen o pade mi lenu ona nbe yen mo ko ara mi ati e kanra mo wa keen to it pe emi na nbo lodun iwa jeri so bo se di ju ta so wi pe ka ma se building project to 50,000 ko so wo lowo mi owo kan wa lowo mi ti mo ya to wa lowo mi lodun yen lojo yen mi o so fun yawo mi mi o se o wa di on the 21 e wa lovers
0: but enisu so wo lowo le bi se
1: be ni sir
0: e fowo lowo se
1: ni on the 21 yen mo wa office mama kan wa jeri pe ohun se ohun de ri visa gba ni ojo keta emi mo wa so fun mi lojo yen pe go and do it lulu ijoko office mo ti transfer owo yen mo se transfer e ko bi ojo meje mi o so fun yan ati mo dile mo se so fun won ko bi ojo meje laaro kutukutu ni mo gba ike ko ti de
0: pe Canada yin de abo yi Canada ke won ko gbangba nowhere
3: raise up your

0: Ephesians chapter 2. Amen.
1: Keep a man one meta, the mina jadi. Baba, isha and shayo niku. Elo bere lotu. Ati yawa komati ina jadi. O tiribe.
2: Nice. O tiribe. Bobe yi ten ve travel. Apade ni Sunday, ni Monday. Any kind be bo, say Sunday, la pari, padlock. Ati bere lati Wednesday, a pari yeni ojo Sunday. Ninu isi eyo kan pere, isi kan lase ni Sunday yi. Taba ti pari ni service ni wema ati ni bobo so na church wai. Ni agomefa ni ro ni ojo Sunday. Olu wani kin break holy communion. Fu bobo a wanti yon feje candidate yi yanu. So, la yi ni waste ya koko. E mura o, bobo yon mo long, e bu yo di eni si. Odori Facebook, odori YouTube, ati TikTok. Iyo yen le mo ni mo gbadura si ma wa fun yin ni yomi ati anointing meji meji omi 77 na wa nle gbogbo eyin te ni e fun mi na count awa na fe fun yin lebun birthday a fe ba yin da si gbogbo eyin te fe fun mi lebun birthday account number ti mi gangan ri o yato si ti church gbogbo e te ngbo yen ti church ni ko le kan mi lowo eyi gangan odo mi ni o wa si so se 19 45 71 13 49. Any kind in there? 19 45 71 13 13 49. Access Bank or Dekunli Epaphras ni ogbe jade. Emi na reti ebun to fe fun woli. Oh, oju oni tin lai lai. Baba yi, say you know le soro die bayi. Engineer, e to pe, in ta npe ni ise ranse woli o Dekunli Epaphras. Ebun to Olorun fun ti eni. Jesu ma se. Engineer.
3: Oh yes, join us as we celebrate our prophet, Prophet Odekunle Epaphras, Baba Miu, the General Officer of Comfort Life Mission International. Ekuriri ayayo jobi tutuko lodo tawai. Idene Pastor and Pastor Mrs. Olufemi Olariwaju ati gbogbo mo ijo Comfort Life Mission International ni Sagami, Ipinle Ogun. Ni won la won dai dunu awon papo mo. Gbogbo mo ijo Comfort Life Mission International ni kan ni agbaye. Kuriri birthday Baba Miu le itotuko fun todun tawai. Ki Olorun ma jemu ku tewu o le wa siwaju. O le wa gbodo wa loju kan na. O tin ja o ko seun rere fun awon wa gbodo dibaje. Baba Miu ati idile won won wa ni pare maye lara. Ekuriri birthday yin to ko ni gbogbo ojo keje. Ninu ni Josukesa, ne gbogbo do emi to se birthday to do yi ni o se opore loke rupe agba ladura gbe ibi ti leke leke tin fo astro ko tele to ma o marayo ni ridi. Happy birthday to you Pastor and Pastor Mrs. Olufemi Olariwaju ati gbogbo mo ijo Comfort Life Mission International ni Sagam ni pinle Ogun ni won da idunu won papo mo Prophet Odekunle Epaphras baba mi o won se ladura gbe emi ni o se opore loke rupe
4: koruko mi ni Waidi Ajao Ajamajebi.
5: Aha. Ajao Ajamajebi Adeja
4: Aseyori
5: Omomulika.
4: Ah, oko yin o ti epo seribori ja won so mi ni Ajamajebi to ti en ba gba leti emi o do bale fun ma ni mo lo gbogbo ta n wa so njo ti mo debi August mo debi odun 2021 njo le pe baba te so yi pe won de run fun ni oju orun ko jade na family ba ni iwo na jade bi se won de run fun mi lejo orun nigba ti oto ni to gbe mi debi e le pe n jade an yawo mi na n be n bi gbogbo awon re yawo
5: ni bi bayi na
4: won be n bi gbogbo won na mo fun mi lowo oko ori mo ma mo gbo daada mo si mo sigamu mo mu ti
5: njo e mu ti
4: njo ka baba ri eyin te mu gbo e je ko so number 1 mo joko lori oke baba ri ife tu ola siri ni o iwo to n fa siga ohun re fe do mi to wa yen njo na mo ti siga le to baba yo ti e tu la siri loju yawo mi
5: sari bo yawo yo mo pe mu ni
4: komo
5: in ajo e mo yo mu ni
4: e baba yo mu ni ti ma de le oti sugbo sari bo adi jo ti ni eyin te nfa gbo e jade to ba ti be mu mo emi ati e la jo joko mo ke jade ni
5: ah
4: obali e mu gbo mu ni mo mu
5: ah no way on to se ti nko bo lodo olohun lati seju lo olohun jagba lowo
4: oruko Jesu mo wa dupe gan
5: eh mo bo yen mo ni
4: eh mo ah ati siga n ba won fe pada yin be na se le pe pada yin mo
5: o da won sagbere mo
4: e to se yen
5: ah
4: ko fe pada yin mo emi o fe pada yin mo mo ti rowo
5: se asewu le mo gbe ni
4: ah ko si eti le na ko si agboti yin lo
6: rowo kankan mo
4: eh se kini rowo kankan mo ebi pa sege si la
6: sha sha sha
4: olorun je bi o pa mi mo la loruko jesu gbogbo ti won ri se mo ti ri se lolorun ojiji iyawo mi na meme ajo wa ni iya sifau gbogbo awon re won wo mi
5: mama iya sifau e ma bo mama like in timo ngbo yi e kada ya bali abadesha na wo e mejeji so ke iwa ti jo lowo re ti o je ko ba nu pade mo bi ba gbo ti ami re du mo ni ko ja bole sida iya sifau ma bo
4: se wa ri gbogbo nte osijo kan temi o wa so si temi o owo mo nkan mi gbogbo gba ni
5: mo owo mo nkan
4: mo wa gba baba igbo de bi pe
5: ah
4: oni olorun jiji koda omi
5: eyin ni
7: yawo be ni sir
5: sifau nko
7: o wa sir
5: so na be mi ni e ba npe o
4: wawu
5: sifau ma bo for me fight you want sifau for me fight o ko ti awon te le mo gbo nbi niye amo ise iranse ti olorun ran wa inu mi si ndadun se last born you ni
7: ben
5: last born you want last born class
8: basic 5
5: lo wa bayi nice e bi tan
4: iwalade 2012
5: e ba ti wa lowo enawo fun o
4: mo like e yin fe ke bi opa yin fe ke ro ni gan mo ma mu kini
5: e mu ki
4: mo ma mu kini ibi ati are ma ja awon olori buruko okunrin tan ba omo odun mektala
5: so abeni lori ti e be wo tori hun mo da wo like baba yi o ye wo
4: se wari ni ojuko jesu gbogbo ojo te lo laye e ni ma pada sibu
5: amen
4: e ni wale olorun odekunle breakfast o tun mi sile o koda awon eyan yin lo enikan ni ngba mo ose debi won dia igba yen ni 50,000 won dia o lo se bara tori mo ma toro je ni lati bi odun mejila won dia o lo gbo owo ngba todekunle lo nfe ma ha owo ta pe gbe ni ngbo radio mo to je pe owo mo lo toro mo lo ya lodo re e ni ri yanu amo to je yi pe ipe re dun mo mi okan mi si bale mo si nba lo e ri yanu loruko jesu wala awon je fun mi lo jawin oja tin benu sub mi nsin ke soja 500,000 isi sanwo won fun mi ni
5: ile nta gan
4: egusi ni emi le legusi jesu mo so ra mi lo ko tutun
5: eto na ki egusi
4: egusi jesu
5: ah eto na ki
4: elegusi mi sugba olohun o bukun mi baba mi e gbadun mi
5: eh
4: e gbadun mi o e wo e ma je mbo po lo le oloro e ba maleji won ba nti mo mu wa
5: ah eh ti wa nta egusi
4: won fun mi lawo ni opolo mi kan si njo te ni ka mu komu ka ma fi se ori pe olodun jori mi o pe
5: nice
9: komu wa kola mu bo lo te yi emi gan ni ma fun yin ni nkan ta mu bo iyo ati anointing won meji pa luck ni kan le mu wa ni jo sunday eyin ayan fe mo joku le ko mo sunkun baba o fowo atomo din lenu eyin omo olodun mu ida mewa mu iwu bo re eyin te ti so re majemu akoko se le keji bayi laarin oni si ojo meje ni account number na le lo fun omode ati agba olufe eje ngbadua fun eyin omo olodun ti won bi loni te mark birthday yin loni ojo kerin osu kesan ese bibeli ta fe ka loni iwe 1st timothy and 2nd timothy gbogbo iwe timothy ikini ati keji a pari done and dusted ni atun tesiwaju niyan ngba to ba jola tesiwaju ni agbara olohun ni sunday pepe yo pon mo sa o e to wa daju nisin mo n lo sori facebook youtube e bu yo die die pade mi and mo gba olohun gbo pe to ba tun di 12 atun tesiwaju didun lo soso inta fi break loni ni popo ati eyin meji ibe pe ni jebe
5: eyin omo olohun ti won bi loni te mark birthday yin loni eyin omo olohun te mark wedding anniversary yin loni da oye kunle eje ngbadua fun mo gbe owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary
10: mo so le kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko ba yin God bless you.